0: kami suba na. Nan mo na utang na lusian na kaura dito, apudan mo. Jadi kupuol niya, duige ya, telo manang wakno kurang. Masay, 5 ringgit na suba. Kumay mara niya, kamardo. Bisega kupuol kami merah niya. Diyan pa kuyo, apang-apa, na ulam ayaw mo. Nuna ang ta, ino, malayo kami kapiat eh. Taladaan dia. Mara niya suba, kuno kuya ko. 15 ringgit mo sa kuta. Marulu, suba, setiap mulut kami to, dawan na na. Daun pertas, iya ga pertas to, kuno kuya ko suba, daun pertas banyak. Pak pertas dia nak, maka kita dia to buat tanya nak. Iya ga bisa kutek yang pun, sekuteknya suba. 2 ringgit lebih, marmnya, mar. Nya kena micu mulut.
1: Nadai, yati baru. Enti nadai, yang kelama.